Dito kita ni nga YFM Amanais. Ang kayang araw kita to bring down. Ato ya ulat-lat. Woo-woo.